0: pendapatan raki kapuno
1: tumumboyo pemadraja ompegun
2: kazan uma kotulan rules of law
3: kesopanan kokesusilaan